Kumangwetu kuyao, kumangwetu kuyao. 8:30 Stugamba kuziungula, ziungula utiae. Makwata getu, nigele kushele.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Dezoras ni 9 minutos, jinkutubika nilaba toshilakuno ku Radio Moçambique, kuishinga. Watu kwe estampa banda ya 238 metros, zona media frequência de 1260 kHz. Kwa lijubileva ninga ninchi butikis. Nkuntenda kalibu kutinzi vika nezi yetu. Siya kuendelezi ya pashi yao.
2: Ndai janga nisi yetu. Ngani siya kulekanga na lekanga na.

Vantu tukunauliaga na mazhugano mazhundendei tyoziya mmigunda kuti pakasva pano junhu vana agambele kutama ngakuva luzenga ngaugaugali ngateleka liponda ngateleka iyaishe ngaziyerwela ziyechejeu malota mbwanda zile tukutendaga mazhugano anyumba jenu nira la jakwetu kwamba kwalola.

kutipitila mpatile wabi ha ile ni nevele nambo ikurugwa kuti vanganishirya vakutuliungazi vakutulagazi awo zyatende jezoni.